0: réunis sur une seule radio.
1: La baritile au kabo na denitine, na Jibrila, Bukari Mamam, Alpha Tanko.
2: Nyenzo truku naruka numo roborum wi baro har bor khu ke nar kusubama nokwi ko gonu ifo yon tono kul peiga waqtina kan hu la mission mi la bari le kon tun tun iban kamno se naruka dinikine in sinaruka la nation wi la wati la ifa han tun ibene ganno kuna ko karitu tuma naruka al kawalihin no ain ko gonu kenya naruka bene ganna binni der ko yaba in wi ganna ko rumiyar wadai an al kawaliza ka ba ko yenin do belemo kranzi kamba we an wi sinni abanna in wi gabi ganno la kar kanaruka mo gine ko nal kawali na in kogo nga nori kulpay binni za 500 million dero noru hena me batre ganna noru kabo zaka ka bene go bukata awin bebe beru in katena mo gine ko main kate la kar kan yo bon matin libre win la wati la ni hantun in win go sifu yo do khamme me kine ka albe onokun aza nyeno tunote ginze o ke yo kan kinte naru ka gbe kan kindu fefe tutu ma kin kogo nun binni ifo banki ya dino la barti la ri kiu abage no se kabisa ya ala fe ndo khamme lokotro bir fa ko go kukotie harime ro kame kan na un gambo feri kwene ka babo un haraka wanwano kulpai nyina bakin kullanna le matinal wi la wati la nyihantum wadai na duka dangote ngonu ku mani nakere ni yere na duka bene mogine kuyo ante kabisa na bile mon faton si ndo kame gazi okai kin lo fute do kame i bene ga no kuna na niya zaka ba un palwa fodi ngonu ku koto mbeni kabaru soki bon la ndwe trevin wi la wati la nyihantum batru andu wenteo nyina hima e ka de gonu i bene ga no kunao nkinlo iwe minisa ko kulayo naru kafaton si win haraka wanu wanu winsini alimatu saadia ana meno mekine kaza ni ndo la wati ladi ana kulpa ilamba abla biyo chane mekine wanu wanu ka bonza mwari wanu wanyo na heo ka goni benega no kuna nyena ima inlo bile mom batri wandu wenteo ekan uban na ba mena bene nzeo meta abaranse sabu kan gonu ku sabu la wati ladi ana kulpa ilamba i benega no kuna gazi kan kimfute tena ba win palba fongonu ku kotoyo mba ni kabaru soki bon miliazo inza na waranka ki ne yaku nyeno benego ba andam beberbere mo gine ko ibene gano kuna belemom za lafiya do khamme naru kafariyo ndo khamme de kitain fo wi la wati la nyi khantum 500 million d'euro noru zakana ka bene badam beberbere ayin katenna la kar kan yo bon gazi o ka zama gonu ko lo fute ndo khamme ba wi palwa fo gonu ko koto ibene gano kuna mbain kabaru kana kin nanu wi fo den kwe de ona l'informateur wi la wati la nyi no ba ninna iwin ganna kwa romiyar wadai naruka dangote ngonu ko kamme dankereseme alkawalihin no nafatonsi na ganna nkadi mu mogine kuyo ante kabisa naya imbe wakati yo gazi naruka ngonu ko ga nera nazebu iwin station wanwani odo khamena de wakati yo zama tutuma nsu shabonlo abonyo kala video khameni piwata harina ka kin ko gonu shashe odo khamme meta amuse ni kwe ko barayo labari tiladi ana kulpa ilamba nyenzo turukuna khonu moroborum we bor har bor khu kenar khusu ola misio labari tilo so so no sen suni kabisa naya san naba nyene gonu kun warba me kulpe se da khusuba arzumana

0: sinti ko salama yi ga ya kwe ko boro dinna teme ya baten se inna ho yu nyenzi
1: salamu alaikum
0: wa alaikum salam sayidi mete suru
1: alaini yu kwa tawa
0: ufo na badu fo
1: oh oh isa mi no laka ikani
0: ami o
1: kuna kena kuna vile kwa me mwara ni
0: ami ami ami ami
1: oh eta yi gabi ke o jiti suru
0: mhm
1: anuka poro gabi kuteni suru akibi mabitani
0: aha
1: anuka boro kawe bisani suna akimi ba bisani
0: ifo no ba ka kia saidi
1: to ini bon wona diru sare o kan ki diru dinna e gura jer fo abare kul ke la ka kani uno
0: mhm
1: alma ibu ga gura ka abara fitina no awu
0: mhm
1: oh ira la ka ri bon baton kan ku ko yino
0: ya baran
1: alma za kan kin go sa sani
0: mhm
1: ni a sɔrɔ ko kanu n ti na n kan ko ko iba.
0: ya baara n nan sasa de kuli fɛn ye ban na.
1: sari ye fɛn de ye n'u fɔ ŋmaa de la a ye ka wolo bi tɛ yan.
0: i pɛ masu tɛ sisan.
1: dɔw bɛ tɔn na lu kuturu nɔ.
0: ami ami ami ami.
1: i suuru i kulu ɛɛ i kulu la a ka kan ni o. yanni n ko n ko gaare. ɔ aliba tan kɔ.
0: naam.
1: fɛn dɔ ye o de gunna yan. Iyo na na fitina ko ka e bon se
0: zamete
1: to e sa ka ni su bori iyo no ku wa ka su bori ta ta le ni ta ka be ni ni bo e bari wo lo kon ko ka na ko za ba te lo zan ki ki hun je fo wa ni bo ru ni ko ka di wo de ni a fo wa de ba wo
0: sai di kan fa yo kan ni na madia bi man sa ago na fu me no afara ni afo gon ga kesi kayan akin yau kwe yebu kaka ide go ni ndono nkin pe nara lukuturu mete o bisake te na zemin ya ma be no wa te se bi ko do nye no boro munu te abon zemin ya ma be ana guna nya mu wuru wo kana zure nye na kerekere a mam ma be wiki wakati o ko kin se nya de ndi a me kulpa ingi ono mbaki tala bon na ke do kameno ka guru funu kan ununo mo no mbaki to ifono na sa sare kulpa mete no india eka na agari na awon iyali ko ki nwari no ape nwari di ape de oyebu fegi na anaka ate ya ba an kin yan ngoki ya
1: ki suru beto he na o maza don ka fa ko wiri di da ki don ke ba are ki nur ken ki suru are ki yo no wa fa alba tan ko
0: nam
1: oye ji te o nware mega
0: mhm
1: emi isu fara da ki
0: yano

0: tụrụ ụka mere ike iji gbote kpụrụ mkpụrụ kamba azụmere ka kakịta osisi na wọdị alụmahụ azụaka nkụ wọ kaabụ da mmụọ nda ihe abaki abagbuze ka tọma wọdị kpọtọ gị na
1: wanda
0: azụaka nkụ dị igbe agwụ ka ajụ na nkata ngwụ ka apịtị na nye ụlọ
1: sadi de a mai kulpai na me wo ka ban no nya mansa nya ya go no ko ware na rika ni kan don ban no wunki bi na
0: so e wo kulu na na oki a gominati kulu masuru na yu be ma te he ka ba buri an ki kulu da gar ka
1: sadi yo bon bine mai gabi zakata in su ki gutulu yo
0: so maguna e bi kulu ngone lu gutulu ka go no politi bari ba bi ni kan dali Ratango de pe mo jo de kin di kan din go ta mau isan. A yesu ke mele kan go ta bi ni ya har kin goro. To ni kan go de na ke de na la ka ni har na ni kin ka kan yime. To de go gel ma go no u go ware ni kina ko ga mana masuru ma bi di ngore mo fe ka.
1: De ya sai di me ka no ki no bai ni ka ita ko ne akidin suna. 0 44 70 44 44 Saidi na faik tutuma te anduko zero inwi ini kukuga. Inisara tiyoka akinka. Naruka nufoyoka hiniyo dekine ikara hariki ngoro. Haruko soma la akari yeti. Akinu ya kuseni ipe masoka ni bame kulpaise. 044-70-44-44 Awine 045-86-0000 Saidi na kikisikimi ipe mainoteise. Ikuwa la akari yokarani. Igo nuku borkini ukeo batu. Imo kwe na nwase elefe. 044-70-44-44 Salama iriga ina hoyi yanzi.
2: Abadago.
1: Naam.
2: Me taku ake gele gele ba za ko gele.
1: Aha to igo nuku wa ga no se Frank.
2: Igo bo bo ro ni.
1: Mhm.
2: O dia igo igo an de fa.
1: Mhm. Mhm.
2: Igi. Igo na ti su ko ene.
1: Madia.
2: Mhm. Uga igo ija, uga ku yo ro wa.
1: Mhm.
2: Eh? Mhm. Ku wa ini e bo adiga. Abi age za ko ko ha bo ba.
1: Ah.
2: Eh? Ta ku bi ya nde ko te.
1: Hey.
2: Iga se nda ga za ni ho di ba. Ngun na pata ni me.
1: Sari ko fo bon ya kin ko te ya.
2: Ko ni me, mo ba. Yo kai ko na ka video ji ina du mu ka wa. Ye. Muka ko kuwa ana puri ba ne ti bodi ta ma se di ma so na yo
1: de o ma na no faran ba delegue bon sa do cha
2: se na ni pe ga ba ba ngwe de ge do e ku de no ba eh u ko do fo u ko do fo ha di wa ti ka te ji a si na a ga ri a ni a ku ko ni a ka ko ko ti na ba ni si na a pi jo yo kai ko ta ya de ti a ku ti ko
1: Mhm.
2: Apa
1: dogo
2: ma
1: ta baba koka ita giwe ki ta na san kio ya no pele woka ba o kio sa mo ogun na kio wintila
2: nani ba
1: to no ase a o kio win sharia for be
2: yo go yo kai go sare be ya ki go ki
1: de borokere ganga no ndam
2: de
1: boroga in kuna na kwe memnori dam de bine boromu fu kuna memnori ma wuru kamurete sa de memuna kwe agun na talime
2: Na
1: Alhali bine memuna kio yobili mo hodo kameno dimba kwe kio se ni kamba kio mateka giri wiki ni taki mo. Waka kosu memuna kio me. Kosu ni ka memuna za kakwe na metero gani kaki o kio. Nyenze fo salama igagina ina hoyo nyenze.
2: Atangu.
1: Naam, Saidi.

0: Mero bisi wana isoso kwa beka kiro beba kabado ma gusronde ikoro mwera. Sa giso mwa da bisi wano ra iro ka yenda nobu ka tia nsuru wakuru nson tia. Kwa ikawure radio fraternite FM mswa da kyobu yen saka so me goso agaro ama kini kpane ye lungwa siye te baso ka koteb. Ben konon su ka besa giri numerine uwa bila iba so ka kana kwe miya saka son dim. Kwa ba ne so kadon e kamen nobu radio fraternite FM ni 96.5 so komi nimi basu so adaki dodo kacha ote mwengwen te magaramaru fiyaro koda gwa sa kenu kwa anu gya go kana gya sa so gya sa sera draman anna so hon kwa kakuro ka bibe jatobra kushoronde ikpuro mwerabo mundo sienka sa wala rugia girari ni kpara kumoro gesho na mabenti itobra dirige kaso honge kakiru kabado ma sa sera sa wala rumi yesha duwe so uro mpehida witi na tobra na chozon kosia sambwando kabishi bo bensa kosan kadomi gusron de ikuro ngwera kadira zazira yoberi yara kene ama mwen osuen rodo kwa lobe vason swada ki polo senka ganlun gemma wari suen ru kwa sagambo girari cha tobra cha kparako gira damena na tobra bunda alo gya transa gya den kwa toko we derege ya kwa toko te azia dan sera abdena tora gusro de ikporo ngwera sandok prek pre bunda rugia dama tobra che kama gorobani gya girare ikporo ni na mena na tobra kura guroma ayuba andaso kwa dirige chambo andu kabishibo dan sera barbara dokotoro di ambira gya barwe bakadabi su kala gusro wesia la fia wesia tinde mabu mbira gya bera ba maka gabu dan ko ngwera di cha sera gorobani gya tingi buntu no toko andaso kwa kakiru kabadoma mama kotoro na ma tobra gusro de chambo andu kabishibo giro giro ke gira gira na bira sabo andono yisako kana yirami cheka zamani sanson kia na mabenti tora dirige sanson ilukwa kusono de ikpuro mwela barabara so ye kwa kuru numa na kube gari ya babi mnundabi na mbedi ngari ya nankwa kwa sukusire gula mabehe nisa kilu mbira gira sa kite gishon metako kayari sina ye gina mori yew ngari ya sara ya sako kuji sonto ya matura data wala mambu kunkia jiru alateme jiraye wungari behangu yao yungari ya sara ku bedao ya jiramu akuna bedao mko kuro anangpi jiru poro mbaka awa sa meki mena suko kariko su biruta me mori yeu ka ya isina gihonge iwa me guri mo isi ya mo ya lua nyama amemajire nansari gula pe udo to uwe chama guri hawamu ya dose katin to chakuto beba mori badakuru yewo mwona nkwa be na kesa to detete nko kuro ye nkari ya chakuko bila mori yewe ba ibarama bempe dan u sira u kwa miniko sanu sanu sako saki nasera dari gya baba sunsu adake chua benti tori ye dari senka solomo gya girari ni chasera zama ye wa pro chip na mena na tora we no gibo ni bare kuru bori gibo pro chip miro ka win sa wala ba sen ka dirige wo biri so pro ha tobra sirande mira gya sirande gya mi ka mi basun so ada ki pro ni na ma tobra be ba ten di bu do ke nda pro gusoro te be pro ni andan sa gusoro de te me mo di ko sia isa kramo yirami ne noel bo me da udu ne na ko ka be sia ki na sera barbara gina ni to so sire ura ma yisun ti mbira gya ni na ko gina to sa do ke ne ngai na giro mi ni pro un ko gina tondu i do sa so da ki o ka bi wi sa ko so na ki pare ki bo to sa ko so na
1: Ready! Ready! Ready!

suana. Kwe suana a wikana ya kwe suana me bura bura ntona gusoro dekpuro ngwela anwa ki kpare ki bila bimba doha isu asera bara so de lege nshime bimba dewe bara isu omi asera bara bara so kwa kwe de nombu duwa bini dien na kobe gari ya anwa iri ya san asera bu ye be bara na babe baka begi ya ma bara na baye nguro lukwa chie bachiku lukwa ye kura wili basoka leokadi immaculé mocho yora no kago soron sokuru wura bale mbose teri mocho mbosiru kana senka port novo gya gira ya jase gya logbo logbo mocho mbosiru bonu gya yesa nu bakate agon agonyon chinu mbosiru bame ko jeji gia senka zayina do gia girari bose teri somase bame ko veji gia wi gori windro somase pierre kawim bibu kama sire benson koyete imprimerie express gibo para kumaro ge sora poma bien tombo prochim une wibe zama tobra wisiera wibe zama tobra wisiera sarame beki wi gabasoka mon gabasoka sesu pro barana ba noma don pakira gabasoka nikro sarame barana ba be an yokwa badaba nintakira babe gai dori kan baka dia konu da baka yereda be kuro zama ya menami zama e ton kuro ton duro wi draw wi une wi ma bu wi se su wi tio bu wi ni kuro binu wi duani bu be kuro ka bi be wi kunko su wi kira kira e sa me baka nami kuro une be kuro babe zama tobra ya babe sera demi wi kwa wi abara tobiri kusono tona vya jibuko siyo mikura witami ya miki ya mwidura nkira miura wa mini nisiyako bekana hile mi kusono tona vya jibuko siyo ya wika be zama tobra usera ndura wii Pierre Somase diete ya mi imprimeri embira kia vya kwa kote no vdoke kion kion unye su zama nosia ni wame teta makaira nanembe nosia muma mekile tombe ni mani be CNSA gibo bila bala naba kwa kote morisia ma koto nungi andi suri basoka septembre zabinson yenda ilu honora ilu ka yenda no wiso sama mini ya bala naba wama tombe CNSA gibo ba gari kia girmu ba tombo mbube da kariko so asano mbira gia bibala la nimba mwa burisi so bale mbe ba kunkime bakura na swa ina yeni mimi don la sone sone bi don so ansona bu yora ba gam dombura ki sona ye debe yera kombi bugira ba nyora to serami so wuru ni wuru be so sona di pabo si dona bale bube da kare koya munoroge bale mbe bara da ba so atarumo ba polisi ba toke so polisi republicaine ba wa munoroge so bale badanduke bado bawe ma tombala na babu si kwa DDT mi woda yi bube kwa kwa ye boko be kwa de ngwe ne so asan mbira gya sariya ni ba yi nwene gi aswin a poporo soni wa be bala la de ban poporo soni sara me so to ba ntura so ayi na ye ni mi babu sara fem yi na kwen kane ba pade ma gaba ku manfro wi kanu de ke popo e be ba kire nu soni si ba so ko senti mi bu chira ba kwa seke to pade ma ba kankara so mwen seri ba kire te mo ba ba ba popo soni ba ba kade mo aro yi ba kuro to ba ba nduka mo tiriri de ba ni kire ku yara ka mo popo ra ku yara ka mo yi ba kuro ba le be ba kula la ne bu no ga no bu ka so ko ba na be mo mo na na mbe dura ba le to bibi bala la den so asano mbira gya te na kilo momi bu so asano mbira gya bantura mi ngwele bu nyora ba nyora bon to sa mi so bia bu kola so asano kali bu kana yoko pon de tombo mbira ko yoko ma pon de tonu bi sa meki yiba yin so asora tombe bale a ngwele
zama yu dan toke yu gari yi no dobi ba tombo doke toke bi yan ye ni mimi to boko la akpe tonon ban tonon bokoro mwa boka dabu yi ban tonon kire mwa bo dabu yi salame so nda po gwe kwa siya to ukunso asano nga saroko yon salame so miya to chokudo awan sebi samo papu la adna bo mwa bo dabu yi un wahala wami chokudo yin roma atakasi mo papu mwa bo dabu yi wahala choloma men naba zama soma bube ko kaiko ye ba gelmomi bodon pabo ka sonko ba mendwa ka dema nko onwela debi CNSL gibu bare bas ba wono ke mo ba bai pro wo ka gai ba gelmomi ni uno ka sonko so asano mbira gi a pasam bo ado mo pabo ka go no iso bukura de be ba sin yeso na ba be mo menda bare mbe be ba sa gina ba gayi girmo ba deme na girmo mini bare mboko zama somo ba manyanka nyankuru dabinu mi boku ba dada boku ba zama somo deme na girmo radio so mini zama you know ba ka sonko ba toron aso asaro asemi samwaru agira nyora gari no demi ye yuko ra pe ko ndamu yuko pe ka gona akun so asaro mbiragia ma kun suin iba girwa to kadema we kiretemo BCNSL gibu mwe ma kokorte mo biarun somo akokai ko anso ina ye ni mitura akokai ko awon fura wi kal doke chame so senti e an ye senke de te ben bay kilo mi ma ko me bane wahara ga seri ba ande sanum biragia anye me aka sinsila mo an kuntu ka mo tiride kokora kun yara ka mo awo prek pre mena kan simo ya ka nyora inyo ka minu tian saka pa sabe so anyona don ni nguru beku sun sora pa se sara no ka ya ka so asanu kaliko mi ado an kontura no yinyira kira bani CNSL gibu tombe bakana mu ba wure pro so ga no ku kensia son bu ko kaliko me nguna no ke da ko ka tede yeri wahala yukura dura so sarami so asano mbira kia sanyima wahala gasari yisa momi sako sando no mo iwa me para kote nchi tabaka yera nane mpe non siya mo mamekele sefima gibu iye sefima we wuru naba yirusi bala tombo yisa tiro mure turwa be yasa kejiru ya kase wan fratente FM mini kako abepisi mo abaki mo ba kire o me ma kia kako ga tempo so da mo sari kako kai ko ma to kina yem ye bara ma so ko technicien me be bara drone ba teme buda ko kai mo ri ma e buda gina bo iki si so yem buda ka tombo ntiro so so ma so ma bona yori sa me so television so ba tombo so si web ma wa mi en so siro ma ha television mo ma a radio samo za minje boko tombo son sur quoi ni wa michel na gari mo mi ikabando mo ba ma buru ko ba na ba ita so sen ka yuka ko ba na ba yiru ban ko ga ki awo yiru ngari mo garan kenye wa iko kai ko mai nami kan kara sun dan ba yin ki ma e bi ka ima no mbe de rin ki la de me italo 01 44 21 75 00 yiru se we 01 66 93 36 17 c'est fima gibu anasa akoka ko won ti amba bolun ye pro shun shi ko won ti akoka ti mpuso tonda bina ba pa za minindi mba ba yin di mo ba di mo gi hon ton jete c'est fima gi raul gunu ko bia o te no do ke mi kyo kyo on est sous zaman no sia iwa ben par côté ti tabaka yera ni nale mbe no sia mu ma mekere nai betia nai betia ni ehe ba hore wura be hem chakirum bira gi chusire wura mini igrand ha ibi sada keo debe ba yin yiro pibirun fai ye boko beko benko ne pe kondo eh an pe gwe won pa ne pe kondo to igran sada keo

0: mena me tare sari anwa ningiron kura kamonye ale gwewe mara gwewe mi kade won duro me angwewe ni kaban kura ba ntegiri awe ategiri ngwewe ma me won ti adwe ban aka dani anasa pa yin mo ka kura po ka to ri ko wi ngora ndon ka mo kade ba won pe ko ndo mo ra yi ko ma duro ko chen ere ade akosa won ne gi an ara bobu abobu do aka e buveti wari to ikuro to in pegun dura maya kala mi shina to amo kro shata unuki be bara to be hansa kiruko an wa ko ba ye so mini ko ba shora sakore be hansa kiruko ne so ma sira opa wi sabi sarra isa u do mi na agiro ko nani ye sa mo ye un kari bi ra gi o sakuda me gi so ku ke be mo ye o ka ye sine to wahala wa so wahala ku wa so lo to bi se ka te guri ne mo ga mama mori yum bi ra ge ma mori nim bia nkura de de ri ya ya nya ka su pia wahala duwa gi hon to ro da ne su sa ki te ku to we sa bi sara isau
1: am
0: ka wero
1: oh
0: ka ban ki ro de ro
1: eh
0: to una ma mo ye yum bi ra ge un apeta
1: nam ne na president
0: igberu mami
1: oh
0: to direte ka pe asunsun mura mori ka ihon ke mura ye chami
1: oh to ya won hasiara de mi agirwa ne na ba won sabi sara isao ne na san gbe gbe tem kuro mori yo bun bukuro giso ke sa mera kadabiru mori kunnu ku dobu mo
0: ya
1: ta mori nu ku dobu sariru
0: oh
1: turani nuwa besanti isa turaru moso
0: ta
1: karema gusu non sina bandun biragia
0: oh
1: de dere mana saturaru mo
0: mm.
1: Ai ma kunti tarawen akura kosia
0: miname
1: se ya gina ti tarawen mori suru nen fayo sokoko samsua kadabiru samori merawa dia dakinu
0: oh
1: sara mori suyo nangina nen benu yewa na soja yewa na ntasuka na yini nande soma pa ya konde wura ma mori so mori sari de mesa kai tubami domi ganu pro yakoba mo
0: mm.
1: Koba ye nwe ni aganu ko ya wanwa sa mori suru neswa
0: oh
1: na kiye kongere mi nesu ye so agori dede
0: da
1: sa mori suru neswa
0: oh
1: an ya nsa ka durena
0: mm
1: won suru no ba ti an ton gbe kirundi ka en ton da kira ba dure
0: idura
1: an sa ka e dure won suru no ba ti a yen ton gbe kirundi ka en ton dan kiru duru bun ko ba mi
0: ta
1: won wi ko ba ni ya donari adakuru oh. Siyan mi ya ma san ka sun ya won won suru no ba irun ton gbe kirundi
0: oh.
1: Ka en ton dan kira ba sun ye ya ko su mama ki ko ka yen son sun ya bu mi ya won se won suru no ba iru
0: ta
1: ton te ne ba mori dura
0: oh
1: moi ka pia ton teni ida yin ton rugari mo ko yin ton rugari mo mo ton teni ai sunya awo dede ro mana nene sara ntura rumu yin son sara gina de sobe sen soma ya ti e puro pe so re wura ma mori so bo mori yin ko ba sara we ten nene won suru no ba ti an we ne su dure we sana sa dura won suru no ba iru
0: oh
1: yin ba se ka suru gira biru si yan mi mena ni mu hara ya ndana won wi as kwa suru no ba iru so adura won wa hara yeko kira si wi suru no ba ti aso dura domi akesako
0: ta
1: wi ma soni ase won suru no ba ita so winti kesako
0: ta
1: mbena bana kingiri
0: nwe
1: ne su mori yebi noni duke ta e wakati ni na won emini bese kuro sanda wakati ni men no e baye men san baye men dira gim gura gi son tono ya koba
0: ta
1: mesara giri
0: oh
1: san siki mo gura ya koba nyamu sinra mo
0: mm.
1: Besenti ya wene sa nyan sinra bi mera wa pa san sinra bi su un wene sa nyo po nyamu sinra mo sa nyo mo yan sinra mo sa yan ko sun deriwa
0: mena
1: yana ka ne su wene su ye menno wa sante soa
0: oh
1: muri durubu kadabiru gisoke ni soko ne gura sari same soko dure yang bere
0: mm.
1: Bese kadabiru sara de sumori yi yariwa
0: yeah.
1: Natama batonu ne naganu yari u yenkiru mwafa
0: mena
1: nen tububu sawa ye tonu yari ye okun kin yawura yari
0: mabang ya ngome
1: ha yan wine sanda yari ya wine wa sanda dure
0: da
1: ngwine sanda muri dure wa san yi dura iko piwa yen gboburu sari tikaka muri dure ikun pia gabu ya kubedere ba muri gwasunu mewe menura kakpi daro wala la nini yeke mena ya mwene sanda tengbeburu mele sakun ka muri dure yin kopa ndi diru so
0: mena baba nte mungbere
1: bate mungbere
0: aduru
1: aduru ibama nkiru mwa akora baka dure bate mungbere mugurana iko upiwa to mena impia ba ku kariko ikura ya kasuwa demi dedero misara kpane miami morira ninka morira angreka mori ikura ya kasuka
0: ta
1: mori sese gbi kira mi ya kasu
0: ta
1: mori sese nu iru sera yin basine a mori dura moi basine de mesala ka yarimi aya wi yare mo un dangaro men no amem ya mena mi mori bimi tura promia ko isura insura yi kuro yi mbodo mo ipia ikuro yi ipia ko nko de mori gba tete ya kasumo ko insu re wa pi ba ngangre duke ya mo ngangre ndo bu siara mo yeso an mori koru ka mori koru mori pian ka mori pian dangaro men no

0: Sifiko.
1: Asosio.
0: Demi on pro. Bibasa aba ninsa non nyerumo.
1: Oh.
0: Iba batre ba météorologue, météorologue ba.
1: Oh.
0: Bara sunguran garison. Me gura ko ko sina me ko ya derisina. Ya wene sanda imaka iko. Wene sanda yenti ne ne wiruso. Ya wene sanda so aduke. Ya da sun deri tu. He. Dia bima e kama dure. Ba yen surungiru nye yakaye. Suru itagia na kindure, suru negia na kindure, suru iruka bonogia na kindure. Akugina eye, anpe ya ubute so, doruko, anye koba aira mwene ya diani dure. Sana menuko nuwe, sumo domi same so, anuni mbukata mototo, kwa yada yaka gura e yina. Domi, doru misara ante suemo, gusu na unne, dura tase andunia soa. Ika kopuru ya wene ya doruko wa, gusu na usisun ye kuro kanko. Bisa wa sayi namo, suka basa mbushi kunu somburuko.
1: Idora.
0: Didero minakini yiku na kisosifiko.
1: Idora. Na zama ya wa siyama kwele kwenso kumaya. Kamtia weruka ne. Wataka wakuru. Weruka ne. Kwe kwenso kuma. To yiru sewe. Kamtia weruka nobu. Wene kandoba tia. Kam. Mekwe tare yika sunkame. Yina kote nubiki abini.
0: Nam.
1: Angwa guri toro wa. Guri. Ya chaya demiamo.
0: Oh.
1: Demi gam beba guya ba dura. Beba guya ba mori dura. De demi agirwa ba basaye me ba girwa bu duri mi ba do dura me.
0: Oh.
1: To unwe gura ya unchare ya salamo me sa na ka yin.
0: Oh.
1: Ka beba danguru dura gura ma salamo to de rumino.
0: Oh.
1: Mo ya ko ya sami aha beba dura ba guya ba dura ba ngwa ha kwahi. Beba ma dakuru dura mona iko ya samira
0: ya wana siara te na gira nane mo nane suru neng fa mori suru negi fa yo samu
1: to
0: wi duru bi menno a te so ko ino kusia mo
1: to
0: mori iko ino kusia mo
1: gura ma so on
0: ba gura so mo tare sari
1: to
0: ino kusia ida ka bendu ke se ka ye ka gbera bu nsoro ko gura ko duya beba ma dakuru dura mo ideri mo ben danu san ni nura ni nene benti boko ben bawa iko ma ama won daru takura ni nene andakuru dura to se gusu non sinaru dederu mi wene gura ya turi won we ndara kura ni nene aka mori wa gen won bura aka nyemia be ba gbe ba dura be ba wuri moko domi yeko be giya sanko
1: to mehege go duma wonege kaweru.
2: Oh, ni masuk mo tapi bani Jafar tak kuku ni.
1: Itu raja Faro.
2: Oh, ini kini baru bijaya.
1: Oh,
2: mau ikut saya siang ini aduh, dulu nak mau ikut dulu mana? Dewa, saya mau dewa pergi. Ini posisi nama siapa siapa ni?
1: Orang suruh negia, nak ada de winti ura.
2: Eh, baca mo, mau si nama siapa siapa mau ikut dia mau aduh.
1: To, itu lah.
2: Eh. Yena kimbiga
1: aso adageo
0: to yawa nasiara ndeme ogirwa na kuko gibutabura na tamana ne behesa kiruso mori suru negi insa wara infai wasamu bara ne suru itagi mwa bara gabara mambe ne suru iruka bonu gibe wa nande yiyeyi ama suru itagi na tamana ko yinwa suru itagi suru negi marubutura suru itagi suru negi ya burutura
1: da
0: suru itagi suru negi gobitura
1: da
0: mena soko wiwisi unda suru itagi dure wiyako meri me wuburu nsanu msansuwa basa sunu meni dede rusuwa wansuru noba itaka wansuru noba nesuwa sara wuburu mo dede nkute nsan e gura sinra mo basi mena nsan wansuru noba itaka wansuru noba nesara ngura mo dede windu rubu se uko kariko wonsuru no ba ti aya npa no ba iru ya nyari mu win ko ka ya nko durura bo e dure sana meso win suru itaye domi suru itagina ka de ma wonsuru okuru so yi ko ye ye bi ba gere mo mi nge bu baka ya mi iko ben yi bia ama ko ipin san pete pete gina ko ipin igun mo nu mo e bu sara ama yi ngina gbere are gen mena baya won suru okuru ye ko ye pin won ami se ka won suru okuru ka bonon kuma won suru okuru ati adegen butore
1: ta
0: na ye na wi wisa yere kire ye esa won suru no ba nsa suru itagina ko pin ude won suru no ba irun tore fia udure. Masuru itagia. Ya mansan.
1: Suru negia.
0: Ya mansan suru negia. Won suru noba ati ako dure. To. Yako kwi yako.
1: Bature won ami o.
0: Bature won gara na giri mwami. Ye bature mo juyen. Won suru noba ati abe mo juyen. Ye bala mane juyen. Won suru noba iru ami.
1: Iru ami.
0: To. Ya mansan win koka ninsina. Moko ya mo. Ya ninsina pete pete. Dare sari. Ko mori ibori pisi yawa.
1: To.
0: Ko ibori pisi yawa. Oyi bori pisi ya moyi kagbini woma ba potoko so oyi sikwa mi ko pi
1: ja
0: aroma wo ko ibori pisi e moyi ngira esu amo pen mi ko kun siwa demi won suru no bayiro nko sa egura sin ramo daada binu ra yin ni yanyen da pen ko he de de romi ana yen nanda wi wisa
1: idura
0: oh
1: na tama jafaru za ko ko gyanje osu adake nye mara nko ma sokuma uge bikia na tama kokpon sokuma tare seri kokpon urama da mo seri e kubugia na matora anwa bu ndoro mi na sokoto uko sakite so adaki ehe ka derege girare be porore kubugi bo gira gira ye na tobra gusono de ye poro ngera be be mori ye mo anasa barabara so na madono ma mori mo badiro ho wonza won bibu ara de ba ye himo de menka wene kwekwen sokuma ya kamtia weru ka ne wata kawakuru weruka ne meka itari mini kwe kame ilo sewe kam tia weruka nobu mwene kanoba tia kam itari mini kwe shu kame ni sawa saki so batomba saki fraternity FM 96.5 so mene saki sado kure to inwa saki te sado muri ye ungari yesa mumi dewi me gihonge me guri kwami to me yera na ya gawimi to mona gabu kadema da ko so bokura na banki bu ne bagia ben sato wenegi kawelo
2: oh da ka so le
1: oh ana so ho kwa
2: ala fio ya ko sumano ha so mo ni
1: e dira ya ko sumano
2: na da ka so yi
1: asa so yi ko ya ko sumano
2: ben sa yi na ndi so
1: e dira wa he mo ye wa
2: ja me da han sa da han da hala mo yi ne
1: oh
2: suru ho mande ba han bala e bi ya man su sira ha man su no ni ba han bi ya e bi ya ko gburu bi ya ho
1: ta
2: gburu ni min da yi gburu ni da ni bu ya pa ni ti ti ti ho gburu ni da ni ni agbe ni mori andre
1: ta
2: bu ka ne wo suru no ba ni u mori gbi ka e gbe pa ya ma ni no ni no yi ho la mori gbe ho ti a ho
1: ta
2: ya na na na ko da se ya fi jo
1: idura unwe heti aye mo katen
2: wo ye mo ni
1: eh mena si te ru ne mori de bi sagi we
2: la
1: oh subano a mi a ma so mo gi butori approach him
2: o go no
1: to anu a de me o giro a o so si mo
0: gema
1: e gama be za won su don bondi
0: me
1: ora be toke
0: me
1: to sar me so ba yang gantor po bi gbe dun beri beri
0: gema
1: eh
0: gema
1: to mai wa
0: gare giliya o girwa gba ro ta ku pan
1: to
0: gba ro ta npan gura so ka igin
1: to
0: an igin mo gura so mana ka yi ka gbira mana ka yi ya ka yi ngaru fani di gem ko bu ko kumba dure won suru no mo gba ra ku npan mo sa yen no din sona ama n gba ro mo ten de ya ta no bo de ya ta okuru an ku ame yi ko ikan ko ya ko yi nda birubo ya masan igbira mo gura ka yonra mo yan gbira mo yan wondu mo ndo menseka ta ya sosi mo menseka o yan wondu mo kade ma yin toju yin gebu yin pare na yin sobu yin ye kuro iko nun ko aso ki ka yin arfani di oh
1: etura mena ya ko sumano son mo kya di chasera guson de ikuro mera bebe mo iko eso kuma idando ke ma kamtia werukane wataka wokuru werukane Saki, batoma saki abi mo ye unga yesamo iru se we kam tia weru kadne mwene kanwa ba tia kam me kwetari baika sun kame sati sawa sakite so unsun tie fiko sukasi bebe mo kwe sokuba isokuba gison toro amera mo ye bi sokudo buhi galunwa ka keke eh mori beba daguru ne be wa dakuru ye wa mi
0: oh
1: we guri dem guri
0: idakuru na iso simo
1: da tre himo
0: nam
1: to buhiira amomi a tombu keke mwe ye bi mbiragia beba dakuru yewa unwe gula maka demi ya mo to muna babu kagiribi
0: to beba dakuru yewa mo era ni nkome ya mo nukudoba ya san to ya nsan morigba ni nudere nukudoba ama ya nyakasumo ye ya san wahala to domi ya nyakasumo ba ni muntunuma mori yinkpe ima itasi isi meaka ki busi yiko mbese kuruke ye ya san bae menkwa bae mendira diani ya yewa ba nkuma mori bidente mori ngere samu anda de gba titan deri aku kare ko gba titan deri takun yakasumu motakun yakasumu ko ba promo ni nda wurama won wo hara kun kammo ananda emo ambiti sora mo won nuki kun sankira mo dede ro minakin tombun la kare wesia miami besen gba nunu nda de deri ka ko ba apuru ba gboburu ta nyoka me besen gba nunu nda de deri sanda ni ndera bun duka so won abadumba ya mesan mo gura wurama natema son kuru tona tatura anwe mori gba da aka mori itura
1: to mi te nwe agelmo ale yakasu
0: oh
1: mi yakasu ra na ya gba rubun ya pa
0: oh
1: ba ya ye mu ya npa na nwuka pro ni mara wuka barabara ba so yoko ko mi ro
0: ma wuka barabara ma pia wuka ka game iko kosi dedero mi mori mori ran suru mo to mo yakasu ka gesira mori mbokundi moi in danganu menoa demi dangani tinura de wokan simo in popoka e proyera iderewa mai nduru bun danganu menoa ma pia oka barabara yisebu mama ki oyeko ununko demi duka iko imo to imbasi ne me imbasi ne ne basi na yera nye yera yim sumene sumene mo dederumi sa wahara mo sutu duru bun biragia sa wahara mo ba antono dangani ngarison ura mere oduma ko npe
1: eh gabo ye gabara ka yari be
0: eh
1: bi so burin ya
0: oh
1: be bako yari
0: oh
1: ba yari ba npani
0: nam
1: sabe so bare kebe ala mo bi baba nwukirimo ba nwukirimo ba nga dangaron kemo kemo
0: oh
1: to unda da wa miro
0: na tama ba wi ko eko npe o dangani meno ade menwe ne ko re ko a meuka wonsira ko ko a meuka wonsira domi yari bi so gaba ma bako yara ba ma nwukirimo to gura ya kunapa gunoso dikro gaba ma boko yera kwa tebo so kwa obeko deba hukumo to yen dabe no gura na yakwi awa me yasan
1: oh.
0: Menna mo mori gbara ya kasumo mari pin ate wuka mo nin kana awo mo mbura ko yemia ama ankate ya kasi deri ande kan wori mo ama sekuru ya de mensa ka aki ehe santezo agari wesi na
1: no.
0: Ya ntensa won ti amo awon ti aye ni no de ya wona anwa sagi okura no bukati aka sagi yendun de so ya wona anwa awon ti aye
1: to dane awon ti a
0: won ti a metri wura kokubu gonu nekpuru ya ba awon ti a to ba tetan yakasumo
1: ne batre mi
0: batre mi a 50 sur 50
1: to on de bien mi
0: a o ka mi
1: ka mi
0: oh
1: to
0: ka mi
1: mbere hu gire pa
0: me mi ma mori dura ma dangano menoa mo enko ka noni mo gura won adidi natama ka sagi okura no ti anko okura no kati anika yendo se ka okawa
1: itura so be ha give ri se na won e gi ka woro ka woro eto ayi so awi kare kokpon wura ma
0: to
1: barabara anasa beba tonturo ma sokuma mi behen koba yeko ka yino to tonturo go ma sokuma ni ba soko kari ko sando sokudo buhi yamo kari kenke sokudo gergalu wana numbike amani beri behen sakite ko ngwera igo ngwera domi dabinu babushi ki buka bengbe anene to nakoron ke ai beri
0: busi na kinza make ye yasa gba okuru so diani no ko mori gobi dusi ya bukira tonu mboru so diani no ngina dabi na kisu etubu suku mori iswa na nenso makuwa na nkpa ya kondi na yiyewe au wahara wa sakasu rede gobi ya sakasu ngobi na sakasu su mori meno su yiyebi meno wa yinkoba ndede te ya wasa giru wami wonsuru no ba tiae durubu wonsuru no ba irue sweni abu pasoku de yakasuwa paso yin dangaro menno wa paso yitibuduke ya natama guson sinaro basi ye won sarike koko na garige ankai man yen gari kana mo ikoyun de ma akpana aka muri yewi
1: yi
0: ya ndabi ito no mori yewe mwotia wapwa ma yebu diri mwongu mwoku kabia wabasi ya hee to ye yirusi ya be mori ten ya madire kusi ya mo ya be santilasi beka gunosa seba gunosi ba donsi to domi sa mera ya kasi kungina kusie dobi gaya kungina kusie mena bebe mori kusi ya mo be tono boko bangina gunosi disi ya mo ya be santilasi ba kukari ko ba gunosi gira gabo bara gire ka sashino gabo bara gire ka kwano kokosu gabo bara gire ka yero un kaseti won gabo bara gire ka taruno gabo ma benti tika kawshu ya boko da baka ni gira gira de mete si kurosu wan wan mi domi mo mori kusia made maya tuka yan kwan sewa bayi no laba kwa mi
1: jam
0: mo mori kusia baka ne asuma iruita anda kade mai tuka mo ibenduke mo mi ibenduke mo mi ko ituka
1: ta
0: intuka ande maya kwa nguru seya bayi nora bakpo mi ganu masali buno suye nora mi mena mugba ara mara de menwe ne anyora te nguro ya nwe ne ama muri iwa muri nguru su tono ka ngwa mo mia da anyora ma de ma muri isa ko su tie su yon ayi mo ganu sari mi buno suye nora opru mena begi kusi ya momi ya be san tirasi ba guno ni noni duke ba ko kaye nyine ko ba ku de ama dire wa hara ko re kanko ba paka sen ko ka soru pru baka gunosi kamia oh
1: to sagosi
0: yawa
1: hange boga baso hit
0: na mage mo se zama tobri paso danduke domi mori so aso are hedi dabinura wi su danduke sukura na ndaye ko
1: itura
0: iko zama kana pako son sun bwado boke yami
1: amen na sera mi robisi be ka so atake be ba ka kiro zawo no ge tore 5 abanjiri girai be be sun so atake radio fraternité fm 96.5 en wa gishon yesa be ko mbira gya mi gya sada mori ye mbira gya be duba te hiro kwa to gori we ma nyemo do sa girwa girwa kusa ko po gire sa girwa kuso te ikoro ngora mpa wo sa kora ko chuma gura ma sa kitabu so mori ye mbira gya paso wa yi kai sa ko kire me ba wa so ro so me poko ko mori ye bi buka danko be hembere te mini na sera be ka so ata ko be ma ka kiro wi ne gi pui pehida sabi sara isau wiana kausi ya mami sanu sanu sasa kite kwa nenu wali mwamedi ne auru nene masa kite kwa la mkwa yuka makwa badno badne su na kukurama yetsa bhembere ndabara se katin tukunjia gira rini wambe nosia e dosa swadaki okpa sanka simu

دو ترکو نرکا نمو ربرو وی برخار برخوی که نرخصو ایفا یانتنا قل پیگا آن هندو کو گون لامیس نسارا جیرو رو بین کل نورنکا کن نیدو هم دو وین تی آن جیبری سنتگا نو ایگونو سن نبا نینو ایگونو کون واره بامه قل پیسه وقتی ناکمی لابرو ایبان زنوسه تما تم نرکا دندیکن لابرو رو بونو ایبا زنوسه کسی من نا گاز دیکی گاز فوتی ناکا برونکین لو دیا همون سنی iwin har ku shiyo na niyaza kadiri kwe ba bakbalba fodi nkwe na nye di ngoba magazi za no nye na norbana ba gali fodi mne akwe kogono banonse de ya unse ni amduo na lasabu za haya za unwi labari ba za nonse tamatama de unindo ni nkire tonton shabon anor tonton mtu utuma bilimo uka kiro ngono arimedo kame saki shabon shaki fo sabon win shaki fon donkin ka anera fotogun na dala zonfo mansa arimero kamenunfo foto wiki ninka likwe na foto wiki ninza inungun ko nera borungun ko wahala meki ne ka goni ndo imazano se tamatama de uni ndo ni ibakwe iyar ko su ibrahim shayi mamma bara kuzim ne inzante un har ko suna don me azan hunde no manam o mansa giri fo mamma na sa ibrahim shayi mamma azan hunde maro kanta se awon labar go ne ka ibaza non se tamatama ni uni ndo ni essence un alamari essence in medo kamme nufo foto fo wi taki sinye no gonu ko lera station ro burfo gonu ko dika station do kamme essence disi awon labar go ne ka ibaza non se tamatama sabona yakobaro radio fratente se domi in radio fratente fm imbe kasima na ko kari tutuma ka igonu ko te recently do kamme ni imbe radio fratente awin sita aya kadu gabi kamunde rikweba hakburum beise awin labar go ne ka ibaza no se tamatama de ya kan ni doni labar fo wan yo gonu kwel fatan ko abaza no se kastiro ni no kamida in ro kumanna ayinde yenzo tro kunaruka no moro burun kein kan tay fo yon tono kulpeiga ze kaina kino se awin labar gindo kuna labar sinteka ibakwe na no se yino no radio fratente radio fratente no be gbetu tuma kai kinte ikinka sama inwin zamani mun gbe gina wan wan yoga kai kina anli ndo kamme de ya se zaya ctd hakburu mu be aka mun guna guna yo de ya on la misi o ka so na batri khandu winte o amun gibri sinte kutonu har kusun wan wan yo kanke anduko boro na median li ndo kamme site internet za gawega afosi nseno mbe nye alkawalika adun gonu wedo odi site kwe odi marigante kwen naruka haka nye mbe presi odi se gawan wani wega afosi kamo ndiba za unkuna radio fratente amwin site bon akweko gonu kamo ndiba za radio fratente do kame site wan wani akweko gawo kina 13 web radio radio fratente amu media and link akwe ko gonu akuna sabona akwe ko barayo kamun de ibaza mana nasara girdubin kan na waran kakin nigu amun hamdu inzant de alikanna aromansa nasara girdubin kan na waran kakin nido andu inzante alikanna wakatiyo radio fratente alkawlika zannaru ka haka gberi tewodo kamme agonu ko gana yin gonu ko biase yin daraje wakaima yin agonu ko do idu aloko ka bara hakamun har kusu mekin wan wan ka samma labar fu di se nyano alkawali kanza na ruka mekinu eka kibaka kiminyo kingbe te nyano kanane ngayani di an alkawali di magana ya di radio fratente amwin siti do kamme aya kadu daraja na nyegbe wan wan kai gonu kote idu izini na kamu media link radio fratente do kamme ndeise mwagine kuyo na kwe kuboro alikawali kaya ko gonu yu na haki doka ayaka gabi tena labari kire ibeni narana labari ka iwa kwe na anose nyeno Ibrahim Shabi mamam azan hunde no manam baturo ikhandu wente amwengi brisinte nyego homansa igo nasara girurubinka na waran kaki nido khandu wente amwengi brisinte girifo mamana andu na andu anu na anu ipe maramate Ibrahim Shabi mamman se ka de iba kire honi borono ka adonki paraku zimne inzante win harkusu abanna ya ki win paraku meru banna borosinti
nye siyasa igwere kwa wikina bloku republikien akuna nakwe kogonu nye ayakoboro professor SVT idia abanna nye nwakpene president bibu di borgo do kame ina diya agwe idwa beri nye no Ibrahim Shabi mamam amwini huno oga ahini kadu diya on lamisio kaa soa nagiri fo mamana kaa zan hunde wano gonu kanta se amwini fu za amwini nyenzi ono amwini gorokasino ono siyasa do kame no Pastre do kameno, metri kiba kweo do kameno, baya kaka aki nyenzi tre do kame, zama tutuma nyo yaka, nye mware, Ibrahim Shabi mamanse, igunuko mware, ikwe marahama tase, ikwe magafara tase, borono ka siyasa do kame anamanam, gafiri firo indo kame anamanam, kiyo do kame anamanam, gayo do kame kwene anamanam, para kuna ibaki, borogune ibaki, bineme na ameno ibaki, iwi gabi ganano, bame igunuko bi, igunu kumware ikwe masuru ikwe makero bere kame gumodo kame saredi ikwe ma hene ase asike mo wanu wanu ikwe mate Ibrahim Shabi mamman se yobon saka iba kabisa indu ukan bahon kumware ise labari kire ibeni narana labari ka iba kwe nano se eno gaza putin akaza matu utumakin lo dea gaziri imbeo nalika waliza nye gomnansi don na meki na wanu wanu uza nasara jirubinka na waranka kinugu nyeno niadi nyeno mete mekine da gonu ko kiboka ba kwalba fori non de kwe na gazi winni de ya ba gazi ibe safu wanu wanu na kwe ko boro maki wonye gunna wo gunna wo gunna nye ma wanu wanu non kwe ko gunna de ya za manandi nyen gisika ba kwalba fori non de kwe na nye gazi win kwalba no de ya dimba norbana ka wo ka ga gazi kwe ko gon ba kwalba fori no ba non se ansubo barayo de no kwalba barano ikire de nde kwe se ikire no bakin non se de kwalba bogo non kwenna de wina subu gani no se mai bo de wina subu gani ma non se au de ya ba ifa ikire non kwenna mbenka subu gani non se subu gani non kwenna mbenka ikire non se za ya no la sabuka nza de ya za hu alka walil ka gomnan sige kaza za manam za hu mansa batrui khandu wintu a wungi brisinte na alka walidi ngonu kuga agana de ya no kano gunna gaziyo naruka ya zaya labari naka akwe kogonu. Imu iradio fratentene bine. Imu nye ima naruka mashan matanjil. Matanjil kere andukobaro na gazi di nye na kinera kanda gwene do. Nye iki meta di labari di. Nye aki abine yo na akwe kobaro domidom. Afuma ke gazi da sute ya ya ya ya. Alman na ya zaya delikwe ba bine yonu. Abanna kaki nye do kame, gaye si nye do kame, batanjil meki nina ka aki. Almanyo dum, zandonki ya wala buruburu ka aki mko gonu, ka mansa gomnansi ya kayekite, hezaya bon, diri kwe babukata biyao abate. Zama tutumaka ya ka unu kama nina, mbon gonu kukiboka asabonu. Dia zaye ka gomnansi na aki, zaye karu kusoda aki kwene, denyo kuya magana nyosea, sadi, ambara nyosea soki, kanaki maki, alma denyo kwe buru masugana. Labari kire bon ibeni narana. Labari ka iba dobu nanose za gazi do inyekite shabon dosi. Sabon unse nika ibate. Yeno ibene gano akuna woka kiro ngonu arime kame. Nbe eka debara shabon kanki none danna. Wala narukabiti agana mkwe kogonu. Domidum shabon di mwini saki fo. Nkinde fotogun nadala zonfo. Ndeya zade shabon gonu kogabu. Numfoyo fotoweki ninka alimu fotoweki ninza nyeno shabon di winsa kifon gonu konera harime kame kutonu kamena deye zaya imu nyeze uka kiro ngoni ndo ngonu kohe nye ngonu kohi o biti narukala sabu nyeno kanna nyose deye imu nyeze uka kiro ngonu kala truwa nye wakanga ake benadetta akini shabon di nera no kutonu do kame aki o nyona be nyo madukadu seni denyo ya kado nero do kame nyo na be meta nyo bate nyo gonu kwa rukusun anu anu yoke ma ya kala sabu nye diga bana ka ine kameo shabon di afo gonu kwa kibu ka abon zaya kan donkin ka nera na kamezebu to ifo ya uka ne zaya afo gonu kwa kibu ka zaadi manam kado na arukusu don na lasawu anu anu yoza kwa kibu ka shabon di win none danyo demine makinza kakwe na numfa wani noriyo gonu kambakin bana bana nyo na be dia wi nye akin de za nye akin ya de nye na sintia
nyonabi ba wifa nyogo no ko maral ko suma yaka la kare tinin do kam la bare kere bon no kai ba go zeri no sena la bare ka iba ko ina no se nyeno imbe essence do kam me awun seri no iba dobuna idon kana no se gaz seni gaz ban na shabon shabon ban na mansa impe essence essence imbe in me ngon ko nera photo fo dala we taxi banna ka station zonfo na wetaki na dalagu nyeno ngonu ko nera almao zabi nabifo alekan na ho station totoma dino ko ngo kino sansisi murongo ngonu ko ki e ifanyo wo banyo madiaya banna ka sansinyo dika norutonton inimeo nye zama totoma ye station do kamme dia directeur anko woro na directeur du cabinet ministre kakira okula yo na ruka faton sido kamme Laurent Apo kana ha inwi makadia benedo kamme agunu ko kiboka a anaki makis inwi station o sansisi a o zama to to madon in me o nunkin sansiodi de ya za in me sansida na norute yino zama to to ma ye station station o do kamme zaka kakiro ndonkin nerani maka gari zama to to makan yekte ni ndo yina nam wobin tamma tamma alma ba mu ifo ino ibene ngomnansi ana okunsi wanu anyoza sa diri ko ba essence di antokte nun tutu ma boroma suboki essence si station Laurent apo ka ba ya ka tonton agonu ko ki boka ba mu ifo ino india ibene ga no kuna essence ya ko boro soki me ni ba to goza mansa anoru abisaya india ko ene nun ki niyo ale zonfo na wedo na dalaidu ngonu ko nera nun fo alemo zonfo na wedu na banna ngonu ko nera inwi gabi ganna wenu kanyo do kame a iran la karutunu ka kwe ko goni ndono ne okranzi de une sansi un seni zani ndo ko ene ba won fo ino ba me manane ka der kwe ba bukata biya bate la kar kanu bina bate la bare kire bon ibeni narana wakt kan ne no ana bate inwi labario nukai ban kulpa go bzeri no sena Kastero ablaka maruka alfatan ku inkrese akisuba ne okranzi de une sansi un seni zani ndo ko ene ba won fo ino ba me manane ka der kwe ba bukata biya bate la kar kanu bina bate la bare kire bon ibeni narana wakt kan ne no ana bate inwi labario nukai ban kulpa go bzeri no sena Kastero ablaka maruka alfatan ku inkrese akisuba ne okranzi de une sansi un seni zani ndo ko ene ba won fo ino ba me manane ka der kwe ba bukata biya bate la kar kanu bina bate la bare kire bon ibeni narana wakt kan ne no ana bate inwi labario nukai ban kulpa go bzeri no sena Kastero ablaka maruka alfatan ku inkrese akisuba ne okranzi de une sansi un seni zani ndo ko ene ba won fo ino ba me manane ka der kwe ba bukata biya bate la kar kanu bina bate la bare kire bon ibeni narana wakt kan ne no ana bate inwi labario nukai ban kulpa go bzeri no sena Kastero ablaka maruka alfatan ku inkrese akisuba bye